0: ji nom la
1: les
0: sum ne che chik ning nga ne sik thor ning chip le tem pa prida chit
1: les
0: ichi ka but kak che de ning chip lik thor chip ke tap ti ichi ki ka te ko roi na ning chip ka thur ning ga tam shap mo so chik pidang tu chik ka nyam chulong chu ni
1: les ne na no bra da na na senior category ka ta ning chip ke thun da kon bare ning chip ke thun da ta ka de na kru ya ichi ko da junior chi ning chip le gar chip ke pe ka ichi sab junior chi ning ni sugyer
0: Mladen na khosumka nyamshin longan nila.
1: Les. Pizok tanmo tega ngata audience na rechi to ina Indian round bow gajin, compound bow gajin, recurve bow gajin. Ngata tiga na di mga yume da ore. Ta ija pula ije ije kaya, ije susu.

0: Indian round boy nyo chiti ngatang national level ka matole tini international ka kichu woman me.
1: Yes.
0: Ichi kudindi no lo yine chik ngatang Indian round boy nyo chit ngatang lishim ni ngatang shim rani me.
1: Yes.
0: Ichi ku compound boy nyo chiti liye tomsho. Ichi bina chumichi e siti bina yung yakura chik tesabuno kiawar tini. Ichi rika boy nyo chiti ngatang kyak pel musu zi lo yung ni yurga po. Yes. Yung ni ich bin a ich jinge jing joni si sumga de sa mon kyo ani la
1: le so tan target chit te gyang da ring ga do de body meter thuji de ga no la body meter khai sum no la body meter ngop chi no la body meter khai ne no la tan je da na ga ni tar ge do re
0: nom la
1: ich bo da ich ji de bin da pressure sub junior in de lan sho ya senior in ta ring sho ya gyang da ring sho ya no ba
0: kim da pri da chi dang da meter chi leng e khali khali chi pre ga phong do la
1: le
0: ichi ku compound bo nyo che te meter ngop chuk nyinga phong dur. Ichi ku rikap bo nyo che nga tang dunju denga, dunju nyinga phong dur la.
1: Les so les. Rikshum tiya na tuyga tanzoy, tuyga tanzoy, thoriye phum, suriye phum, eh tawga suga yadu me ore. Tan tendo wa yin munu me, tan nga tang puru no me, nga tang rikshum tem na tan jito ore. Shinda ozo olympic style ka pe soy no me. Tai thoriya, turiya ya, moso ya, ka tenga lang ya chikpena target thoyga zoy yu no mur. Target nga tang nga tang bol ni me ore.
0: Ije point katang je nator chika de bunila
2: tenda chi
0: it the ten kingo ne je usutoro nyamshu longan chi gi phompo pitang dodam bo zu ni ya ije odo gai kor ije point mine nga tang mine ai katang mine go kana su lo it chi ya ya ji chu ga rai shi shukta je nga tang tum ya mangda su nyak sam ito he chi ya do la
1: le so blatan so tang tang tang ide min de ni so chul che do da ya ka jo ni ichi ku football ka shenge na da shamno da na yakhan ni badminton ka da shamno da na yakhan ni ta nga ta da ta tisu ka ina chunga ta tawa district ka semo ka ter boso ra na football nim badminton ichi archery u tendu sumzo da shamno da ta da ya da shamno khyabda thambi ka zuni me ore to dan da ike la na shay tishu na ta zo training ba chi na cho itang gai gai bido to no training began je bina coach koso me ore coach ba chi na ya cha ozo kencha yugu no wa chu ozo duin chen lo bigan je suilo bijolo so coach suise ya ta to so no bole indian round bo ni ni compound bo ni ni ji ko ta recur bo ni ni I pa chi bina de coach suise ro wa coach thi sikri dolo bir ba cha da o to lo bigan je suso ro
2: ta sa che je ngashil da coach ne no la chi thi da de indian round bo ka te meram dino pena te ju sho ga kim bo mohini kri ni ta bena to me khashi di ge ni ji ko le khashi di ge ni je da de zo ma tang record ni ji kongbon bo ka ngatang ta ngadek kuja pem khanu la binang si khamya ji ngaja mo da te coach ti chugunu binang le khar dil ga man e je jik binang wa hada de gidu che bene grup ka bo ga per blimo de ni nula e jik ta kongbon je ta to suka di man la e je ta to nga man la
1: les khen tum ya to training long an che bo noi
2: ngar ta ta go chuk le e je jik ngaja gyal ha ma ji di ne hin de da minang de ba thi ta minang lop tuk thoga imbor na lop chang thoga ya jik minang phiso phep ko su ning tun ya ya jik Dev kami nang dusu shong min matong ya untuk maaf dini. Tadi saya dengar saya biar training longan saya ngup cuma dini nula.
1: Lepas, kata tawang kita.
2: Oh, tawang ini.
1: Tadi biar shong shong mereka nombe.
2: Oh, shong ni shong mereka nula.
1: Mereka tu biar ngup cuma dini nombe.
2: Jadi badi dah mina dusu mata boleh tanya dik dev ya ramu matong ni ya jadi badi dah mina paman nasi dah matong ni untuk maaf tiran nila.
1: Lepas, tadi tu sakti jadi kata tawang ke busu bumin mar state level ni national level ka gaya archery tender ka ngup jero record nua.
2: Nom lah, ngah dah tu tempat kasih di negeri sini dah ini je minang dah tu serimbul, gurih timbul, wah long dah tu belok zong al tawang rezal hancur ni ngajuk belok unu bujuru nangai silver ka je tabu nula, tapi east level ka unu priuti si ning ciblik ni je dah silver tabu nula, ije gold tabkan bel ni nula, tempat ni ni je dah tu umpun dengan hasil nam dalam sun nula.
1: Tempat ni sumpit ni aje ni minang, katang tawang sejauh tamzang ram beure, archery ka beure, fourth archery championship cici. Ninim kata Oktober tarikh kali itu tahun ni me 28, 29, 30 Oktober ni me. Ini kita district Mount Tek kau tahu kata yang jual mana sumur. Ini apa kata kata tawang ka archery ka biar tatal lupa ya ka nimbo training longa nimbo ni. Siapa district ka ti tiri kosong rana? Kacik district ka taksho ni sama dini.